Akuphinde sibheke ngapha ukhala beke umbali fortunate engwakambanje. Thank you so much Nkosazana ukuthi kuhleli nathi osena namhlanje. Ukhona ngempela lapha kusena namhlanje nayo lapha ke embalweni TBB3 futhi lapha ke unzanze enzanze nasebb3 kungenasibonga kakhulu ke Nkosazana. Abekho lapha ke umjulo Protas Radebe ulapha ke France lapha ke uthuse lapha ke E1 uthu lapha ngakwadladla kulungile mfethu sathokoza kakhulu ukuthi sibe nawo sonila namhlanje. Sipinde sibheke ngapha ukhona lapha ke uNkosinathi Walter Gasa ulapha kwaMnyando samuthi uright ebhutiza ngishona khona lapha ke iDindeni khona lapha ke uzanele umama wamagirls ulapha ka-Aiden samlapha ka-Aideni lapha ngakonyonthwele ngiyambona lapha ke uthobeka kangamnikathi hleli nathi lapha kusuna namhlanje. Abakhona lapha ke usithe promise usho kamnandi uthi kunathi futhi osekuna namhlanje sindiswa sindi uyasho kamnandi uthi kunathi osekuna namhlanje. Abakhona lapha ke umpilo enhloko kamadondo khona lapha ke imbali efetse ngiyambona naye ukhona. Abakhona lapha ke uthobane ngokacele usembali e14 ngase clinic kulungile mfethu sathokoza ukuthi sihamba nawe osekuna namhlanje. Abakhona lapha ke uAyanda Sakomukela Jali, thank you so much mfethu ukuthi ke ukhona osukulana namhlanje. Sithina sibeke ngapha khona lapha ke uGugulisha sizaxa uthi sibamba kamnani.

ngalapha ke Apple lapha ke endaweni yase Pine Town samla lapha ke Pine Town go Maran Hill go Savannah Park lungile shone pambili abakho lapha ke u Deli Diva Goodness uthula lapha ke embali a unity AA ngakwampulo lungile sasibonga kakhulu ke dadewethu

Alright, go 13 minutes after lapha ke u4 usifiswa kancane uthi lapha ke kulungile baba. Yabona manje kanjalo lapha ke usifiswa kancane uthi lapha ke kulungile baba ngalesi sikhathi. Hey ngasho ngakhumbula lapha ke incwadi lapha ke iBhayibheli umshumayeli 12. Yabona manje samthatha lapha ke verse 1 ethi futhi khumbula umdali wakhe emhleni yobusha babo. Zingakafiki izinsuku ezini ingakasondela iminyaka osho ngayo ukuthi ke angithokozi ngayo. Yebo lingakabi iminyama ilanga nokukhanya nenene inyanga neyinkanyezi namafu. Okay, neyinkanyezi namafu engakabuyi emva kwemvula. Kulungile siyivale lapho nje ku verse 2. Hey, ngempela ukuthi ke njalo kunayonke napha ke into esiyenza sazi ukuthi ke ukuphila kwethu asiziphileli kona. Ngiphinda nje lapha ku umshumayeli 12 verse 1 simthatha ku verse 1 sesophetha lapha ku verse 2. Sithi lapha ke ithi lapha ke futhi khumbula umdali wakhe emhleni yobusha bakho zingafika izinsuku ezime. Ingakasondela iminyaka oyosho ngayo ukuthi ke angithokozi ngayo. Yeah, lapha ku verse 2 lapha ke yebo lingakabi iminyama ilanga nokukhanya nenyanga neyinkanye ezinamafu ke engakabuyi emva kwemvula. Kulungile siphetha kanjalo sivala kanjalo ngempela lapha ke kumshumayeli 12 uverse 1 uverse 2. Ngalo boku 14 minutes after 4 usana kusjoyina sithi sawubona ngalesi sikhathi la emsazweni wakho umphakathi umkhulu FM. Sithi lapha ke hamba nathi inkosi ekuseni hlelo lapha ke kuze kuse nalapha kumandla kaDlamini. Mina ngisuke nawe lapha ngehora lesibili ngehora lesihlanu zobe sengithi ngiyayidedela lenkundla sithela abanye lapha kuza kwethu abazobe khona. Bona bonke bafethu abashiywe izihlobo zabo sithi ke nkosi kulungile baba makuvume wena kuyintando yakho. Besingeke sikwazi ukuyiphikisa intando yaNkulunkulu.

ngungulovano 7.6 FM angibingelele kumakhaya ngamakhaya la nilalele khona abalaleli abahle uthola mamtolo madlanga amandla wakahadebe sesingenile kufunda sifundisane singena kamnandi kanjalo siqale sangena ngengayo iJoya celebration nje ithi entabene kude yase yaba naleya walk to Jerusalem siyambonga uNkulunkulu ngamaphimba amnandi inkosi yami asikhumbuzayo ukuthi uNkulunkulu uyasithanda nawe ekseni yazi ukuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu uyakuthanda unamacebo amahle ngawe ngisho ngabe kwenzakala njengamanje

kanti ngithi ngephimbo elifinyelela kuzona zonke indawo sithi laba abashiywe zihlobo uNkulunkulu engazi uthi ngabanani angazi uthi nganiqinisa nifihle kahle nje kume ngabuthanda ukufisela aba nje laba bashiwe ungabhala lapha ya ku 0623151986 0623151986 mangabe ufisa ukududuza ungabhala ku WhatsApp wethu namhlanje sizobe sikhuluma ngokuthi ke umuntu wesifazane nokholo ingabe limsiza ngani ukholo kumsiza ngani umuntu wesifazane njengoba kuyinyanga yabesifazane sithi nje bantu besifazane ayisibambe nje siqine sizobe sino pastor basi owesifazane ozobe nje esichazela kabanzi sobe sibheka nejini yempilo yakho sihlangabezeke ungakwazi ukubhala nalapha ya enkundleni zokuxhumana ku Facebook page wethu mengabe unombuzo onawo noma mhlambe ufuna ukuadda ukuthi kubaleke ngani ukukholwa kumuntu wesifazane.

0: Ngesonto nje edlule bengibusiswa ivesi la khona uJesu ethumela abafundo bakhe ukuthi abahambe beyolanda itholele lembongolo elaliboshiwe. Uthi mengabe bathumela ukuthi hambani niyokhulula, hambani niyofumana itholele lembongolo liboshiwe. Bese niyaliqaqa. Ni mengabe buza umnikazi ukuthi niliqaqelani, nisho ukuthi uNkulunkulu uyalidinga. Uthi niyofica liboshiwe bese niyalikhulula. Mengabe benibuza ukuthi nilikhululelani, nisho ukuthi uNkulunkulu uyalidinga.
1: Uyamathamba funa swala la ngaphashe. Bafumulwa kana ifumufungu. Mathamba funi nyaga khona lana. Basaba yakala baphaka na moto. Umnikazi wandabulana phakathi lapho. Lethe phephali basaba kala baphaka. Let him put on the man,

besikulethela abantu siyabonga uPastor Basi obekhona namhlanje usivuselelile Nkosi yami usivusele ungaqhubeka nibhale lapha ya nibonge phela nibonge ukuthi nakho nginilethela izaqheqhe bafethu nakho nginilethela yabona siyabonga kakhulu sithi nje ube nempela sonto emnandi siyanithanda nonke emakhaya.

0: lapho uhamba emlilweni awuyikusha nelangabi aliyikukushisa. Ilona ke ivesi esithi ake sigijime ngalo namhlanje ekuseni dadu. Sikukhumbuzisa nje ukuthi uNkulunkulu khona kunoma yini uyenzayo. Uyasiqinisekisa nalamanje ukuthi noma ilaphi la uhamba khona yena uyohlezi enawe. Ngiyafisa ke nawe dadu lapha ekhaya ukuthi ulizwe lelizwi noma okhona ekhaya omdala naye futhi angalihlaziya ngenye indlela azolihlaziya ngayo. Nangu nosisi uNontobeko la istudio uzosiphinde naye asihlaziyele ngendlela asihlaziyela ngalo ukuthi nje uma ngabe kuthiwa lapho udabula emanzini mina nginawe kuchaza ukuthini. Emlilweni ilangabi aliyikukushisa kuchaza ukuthini.
1: Uyabonake ukuthi siyabonga kakhulu Noluthando ngezwi la namhlanje. Sithemba ukuthi ke dadu kukhona la lizofike lihlale khona likufundise namhlanje. Izwi la namhlanje kodwa futhi lelizwi akusilona Noluthando elabantwana kuphela liyabasiza futhi nabantwana abadala kodwa ke wedado uma ngabe lana silalele kahle lelizwi lana ubaba uNkulunkulu usinikeza isiqinisekiso ukuthi ukubone wedado mengabe uyahamba mhlawumbe kade uthunyiwe stolo usuyabuya sekuyintambama usuyasapho sewubona sekumnyama seqala ukuba mnyama ubaba uNkulunkulu usitshela ukuthi lana ukuthi ungasabi awedwa uma ngabe futhi dadu kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe uyokwenza into ongakaze uyenze kuthiwe esikoleni kufunakala abantu abazoyokwenza inkondlo laphayana phambili wena dodo wena dadu uyazi ukuthi hayi ngiyakwazi vele ukufunda kodwa ngikaze phela ngime estage phambi kwabantu uyabona dadu bese athu memo ngiyakhetha wena dadu namhlanje wena uzobuzo uzofunda lencwadi lena phambi kwabanye abantwana wena uzobe uzohaya lenkondlo lena phambi kwabanye abantwana wadadu unezwe lihle kabi wena sekufanele manje uzolida leli culo leli uyayizwa leyo nto dadu ukuthi kuningi la ukhethwa khona ukuthi enza into ongakaze uyenze uba nani wedadu uba novalo uyayizwa Noluthando uba novalo udadu abe nokwesaba athi yo ngizoba yini aqhathazela udadu uyabona ehe ha abanye udadu bayangibuka ha amehlo maningi kangaka
0: mina bonke labantu
1: ehe ne bese udadu eba nani novalo nokwesaba ayitshela ukuthi nje wi ngeke ngize ngikwazi mina ukuyenza lento ubaba uNkulunkulu sitshela ukuthini
0: ungesabi
1: nginawe uyayizwa udadu okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi ngisho kungathiwa wenzani ubaba uNkulunkulu usifundisa lokho ukuthi singabi novalo asenze izinto ngokukhululeka ngoba sazi ukuthi yena ukhona usuke enathi uma ngabe senza izinto ezithize Noluthando uyazibona ukuthi ziningi kanjani izinto eziyibonelo
0: ziningi kakhulu izinto eziyibonelo uNkulunkulu nje uyasinikeza impela isiqiniseko ukuthi nanoma yini oyenzayo nanoma ilaphi la ukhona noma wena ungazocabanga ukuthi mhlambe awubonwa umuntu mhlambe uzuthi hey ngisengozini engaka mhlambe ngizoze ngilimale mhlambe ngaze kwenzeke okukhulu ngaphezulu kwalokho kodwa nje azi ngaso sonke isikhathi ukuthi uNkulunkulu khona uyakubona futhi unawe and futhi angeke azaze akufake enkingeni ebe ezokushiya kuyona wedwa
1: uqinisileke ke lapho ke Noluthando ukuthi futhi kufana nawe ukuthi udadome ngabe eya kephi mhlawumbe kuyobhalwa ama test uyabona odadoze ningi izinto abasuke bezenza bengakaze bazenze noma basuke benovalo ukuthi ni bazozenza kanjani so ukuthi ni ke manje ke kuyobhalwa ama test sekuyobhala ama exam dado usethukile yo kushuthi mina ngeke ngize ngipase yo mina kushuthi angizange ngize ngifunde kahle uyabona ubaba uNkulunkulu ke uthi ke ungabi novalo mina ngoba ni nginawe okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi kuyo yonke into oyenzayo zitshele lokho nje ukuthi ha nantu uvalo lungihlasela
0: ngiyaluzwa
1: othi nginisuse ngokuthini ngikhumbuza ukuthi ni ubaba uNkulunkulu nami okusho ukuthi ni angingedwa kulento engiyenza wenze njani ubaba uNkulunkulu uya usinikeza amandla amasha wedadu ubaba uNkulunkulu usuke esinikeza lento yokuthi ukhululeke enhlizweni yakho wenze izinto ungabi wena nokusaba ngoba phela uma wenza izinto ngokusaba uzoqhaqhazela wenza amaphutha bese ngiyonakala
0: kwalokho kwazi uzogcina ungasakubhali lapha ngoba unovalo uyasaba noma futhi unakho ukutshela ukuthi ayi mhlamba kukona nje lokho ngoba uya doubt amanje uyasaba nawe kodwa nje mangabe ukhululekile nje kahle bese uthi hayi mina ngizokwenza engikwaziyo la ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngeke azange angilahle
1: ah sasamnandi.

0: 8:36 isikhathi kuwona umsakazi wakho umkhundla of 107.6 FM. Sithi kwena tatomo ususasanda ngene moyeni sawubona molo molo molo molo molo molo molo molo molo. Sithemba ukuthi ke kuyavukeka odato noma mhlawumbe omunye usavele ngeingubo lapha yena anoluthando usavele usangaphansi kweingubo usabheka ukuthi ngivuke noma ngavuki yini. Umama ulokethi vuka bo vuka vuka vuka kusile. Wozogeza izitsha lalwa gezile izitsha.
1: Akame kancane ngezi uzozibona mangabe sesiphuma la ngoba kusa isikhathi sabo kwamanje
0: okwamanje njengoba kumgqibelo ke njena namhlanje bahlezi bevuka phela inkosi yami onkabi lapha isonto lonke namhlanje ulokethi njena ngizovuka ngona ngiyavuka manje mama ngiyavuka athi mama vuka alright ke anoluthando siqhubeka nohlelo kukhona odadewethu esibaphathele kubona namhlanje lapha yana uma ngabe siya kwezindatshana ezincane
1: yes ngampela nje ake singene kwe kwisigabeni sethu esilandelayo njengamanje kulona uhlelo mangabe sithi sivuka nodado esizongena nje kwisihloko esifisa nje ukukhuluma ngaso namhlanje sikhuluma ngezokuphepha emanzini sibuza kwena dado ukuthi kubaluleke ngani ukubhukuda ngabe kubalulekile mhlambe wena uthi asikho isidingo sokuthi mina ngifunde ukubhukuda omunye uzothi ngiyasibona isidingo sokuthi kufanele ngikufunde ukubhukuda omunye nje uyawasaba amanzi mhlambe nje uthi mina ngiyasaba ukungena lapha yana ngikaze ngiminze ngikaze kwenzakale ezinye izinto ez kodwa nje namhlanje na ke sisinontobwe ngampela sizobheka ukuthi kubaluleke ngani ukubhukuda
0: uyazi ukuthi ke mina ngiyawasaba manje ngiyakusaba mina ukubhukuda
1: uyakusaba
0: ngiyakusaba mina ukubhukuda ngiyasaba ukuthi ngizominza ngiyasaba ukuthi ngimfishane ngiyasaba ukuthi angeke ngikwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi ngiyasaba nje na
1: mina kodwa ke yonke into siyazi ukuthi yonke into inama pros and cons akhona inama advantages nama disadvantages
0: ehe
1: kukhona noma ukusaba ukubhukuda kodwa kukhona okuhle okwenza ukubhukuda
0: ehe
1: kukhona okuhle okwenza ukubhukuda uma ngabe nje umntwana efunda ukubhukuda siyesabheka ke lapha sisecha ukuthi eziphi izinto ezibalulekile
0: yebo
1: okokuqala kuthiwa nge nazi izinto ezinhle ngokuthi kufanele izingane zifunde ukubhukuda so iningizimu Afrika sinolwandle sinamadamu
0: yebo
1: so kufanele ngempela kube umuntu okwaziyo ukubhukuda ngoba mangase kwenze kuzithole nje mhlambe uwele damini uzokwenza njani ungakwazi ukubhukuda shotwe ndovela uyeke nje uthi hayi mdali bona ukuthi wenze njani akufanele kufanele nje sikufunde ukubhukuda bakhona abantu abafundisanayo ukubhukuda ocwani ngene nke ngalwenza luthi umntwana ungaqala nje ukumfundisa ukubhukuda as early as i-age ka 6 months ukwazi ukuthi umfundi umhambise kubantu abatrainele ukuthi bayofundisa izingane ukubhukuda
0: uyazi ukuthi anolthando mengabe usho njalo lento itshengisa ukuthi angithi bakhona abanye abantwana abazalelwa ngaphansi kwamanzi
1: yes.
0: bazalelwa emanzini
1: mm-hmm.
0: Wedadobe ukwazi lokho ukuthi khona kwezinye indawo la abantwana abazalelwa khona emanzini bese beyaphefumula futhi babe right baphile
1: yes.
0: uyabona
1: mm-hmm.
0: ukutshengisa kona ukuthi kahle kahle singakwazi ukuthi siphile inkinga ukuthi nike isikhathi mhlawumbe kufanele ube semanzini isikhathi singakanani
1: noluthando yes kuthi okunye futhi mangabe ubhukuda kuthi ukubhukuda kuqinisa yonke imsipha amathambo kusiza ingane ikhule kahle uyasiza futhi ukulungisa ibalance
0: yeah
1: ingane ikwazi nje ukuthi mina mangabe ngisendaweni ethile ngifuna ngenze njani ukuze ngikwazi ukuthola ibalance mina ikwazi ukusebenzisa nje nezandla
0: Yeah.
1: Ngoba phela mangabe ubhukuda ngithi wenza kanje ulifuna unyaka zezandla ngeke ubhukude nje izandla zakho zisteel nje kanje. Yes. So nje maningi amakhono owafundayo mangabe uya lapha ya ekubhukudeni. And futhi mangabe usukwazi ukubhukuda nawe uzogcina usufundisa nabanye. Makhona umuntu onenkinga wazi ukuthi nangu sibani bani wakufundela vele ukubhukuda bese yahamba yotakule ezinye izingane ezizithola sezisenkingeni.
0: Mhm.
1: Yes.
0: Manje ke imake anothando makuthiwa ngiyakufunda ke ukubhukuda. Zikhona mhlambe izinto sike sibone ke phela njengezingane zabelungu ke ke seziyinhlanzi lapha yana ke ke
1: sizikhona lezacathulo zangathi zofish
0: uyayibona lo ehe kukhona izinto mhlambe ezinhle ezilethwa ukubhukuda masibheka indaba yokuthi ungaphila yini ngokubhukuda nje
1: yes ungaphila ngokubhukuda ubhukuda noma singakwenza kube ngathi kumdlalo kodwa kuhamba khamba kube yes isports futhi esingakhokhela esingakhokhela esikhokhela isports ngoba uyahamba uyobhukuda lapha uyangenela ama competition kuthiwe nje ubani ozobhukuda ukusuka la ozo

ihora lesishiya ka lolunye ekseni isikhathi ke nje sikhomba khona ukuthi yampela asikijimeke siye lapha ya endabeni esizokunikeza yona ke noma i short story wena dadu lapha ekhaya esokunikeza yona kanti ke nje asikhumbuze ukuthi ingoma ke esigijima phezukwa njengamanje uzethembe wakakhesa uthi nje badubula emoyeni.

0: Ebakhona uSabelo ezoshela ke nje ngokuba i-community leader ngakubo siyabonga kakhulu uSabelo iqinisile sibe sincane isikhathi sibe nawe but siyathemba ukuthi ngelinye ilanga siyothu ukunwebeka kancane isikhathi
1: siyabonga siyabonga kakhulu
2: alright ke siliqoqa lapho ke uhlelo lethu la namhlanje sithi kuwena ke mina nethimba lami sizokubona ngalo isonto elizayo ngesikhathi esifanayo sikhuluma nomunye mhlawumbe umuntu omusha ozobe sichazele naye ukuthi into ithini alright siyabonga wonke umuntu othathe isikhathi sakhe wakhetha thina namhlanje Sabelo siyabonga kakhulu siyabonga umphakathi wangakini osupportayo wonke ama initiative owenzayo sicela ukuthi kuwena uze ungapheli ithemba uze ungaphelelwa amandla futhi engazuthi kuka konke okwenzayo ungadlondlobala kuthi nezinto oyihlelile ngaso sonke isikhathi into esuke ithinto isandla sakho ukuthi hayi thinto west iyabonakala alright sifisela konke okuhle so siyabonga kakhulu alright ke mlaleli ke qhubeka wenilalela umsakazo wakho ngokudlovano 7.6 FM kuzobe ngena isigisa sekhaya sithi kuwena usale kahle izobonana.

bona ngesikhathi ke manje mlaleli isikhathi ke manje ngane kaba babheka nje yibona njengamanje 25 yebo minute to 11 ingamashumi amabili imizuzu ne yebo nemhlanu ngaphambi kwaroleshumi yibona move umntana umuntu umntu kamazondo luma kanjani uhlelo ake sithi ukutshelizwe luma kanjani uhlelo namhlanje kuyikamaskandini.

kwako kulomsakazo ubalulekile ungumuntu ku FM ongawena ngokufanele siyabonga.

0: bangiyamthanda.
1: All over it lapha kubaba. Ukhuluma lapha naye ngobaba obabayo. Hayi ubaba odlekayo. Lapha ke ibhubezi likababa. Lapha kubaba othume efika ekhaya ezingane, kushintsha imuntu endlini. Khona ngikhumbula ngisafunda e-primary ngangenza o grade 7 lapha ke ngoye 2002. Lapha ke kwakunothisha lapha ke esikoleni othume eseqhamo kuvele kuthiwa ngoba uyazi ukuthi yabona ekseni into ezokwenzeka kuzoqhuma isibhaxu kubangwe imath kuzoqhuma isibhaxu ngazi ukuthi wena wenentombi ngale high school so kusho ukuthi laba abasebese high school kusho kwangahambi kahle kwimath uvela ubona yabona manje sesifela izono zalabo abantu abangale seshawela laba abantu abangale uthi ukuthi ekseni akufanele siqale ngakuyena afanele siqale kulomunye uthisha afike athi hayi class lami ngizocela labo bantu labo uyazi uma kuthiwa ngizocela labo bantu labo
2: induku
1: yona so lapha ke impela ke asibafuni kobaba banjalo uzothi uma eqhamuka ngempela lapha ekhaya nje ubusho ukuthi lapha ke uma eqhamuka vele kumiwe ngenyawo yabona sengasemnandi ngoba lowo muntu lo ngisho athiwa akekho nasibe khona isizungu sakhe
2: khoba
1: siyaqhuqumezela

0: mhlambe ko 17 18 because ngisakhula kangingekho umuntu oyigijima kodwa kwi fitness ne gym ngakanahle mhlambe ko 18 lapho ngayithanda ngawumuntu ojimayo nje ujimayo kwaze kwafika la sengihlangana nalama game la deadly thousand ngicazi ngahlangana nayo Instagram mangiyibona hawu ngithini le ngathi i challenging lento le ibukeka imnandi so i deadly thousand ngendlela eyiyona i race kodwa akuyona i race mhlambe njengogijima ukuthi hayi usuka ka A uya ku point B mase bakukalela ama kilometer so wena kufi uyagijima kube nama exercise futhi owashayayo so nje bakuyidozen u 12 ukugijima ka 12 or 400 meters kodwa so ilephu nje eyodwa uthi uma uqeda ukugijima ushaye exercise ama exercise ahlukene ke ngaba o deadlift o farmers carry ukugijima nensimbi I deadlift uyayiqukulwa iphakamisa uma ahlukene nje ama exercise esiwenzayo indlela edizayine ngayo ukuthi uzichallenge nangokomqondo ngoba usuku ugijima la uthi uma ufika nje ungakwazi ukuyenza ngesikhathi esithile yona i oh imina lo umlungisi kanye ne deadly dozen
1: maye
2: mhlawumbe mpuma umlungisi ngokubuka ngokuyichaza ngokwe because izinto eziningi sesibona sijoke ukuthi zenziwa kakhulu abantu abebalela imhlobo mhlawumbe ngokwe balela imnyama bangabakhona kodwa abantu ongathi obheje ngabo kuyona lento bebala elimnyama
0: bakhona yize into eshile iqiniso ukuthi uthi uma ufika kule midlalo le kanje asibaningi kakhulu kodwa kulo mnyaka le sengiqala ukuyijoyina ngakwazi ukubona ukuthi hayibo bakhona abane interest sibaningana nje abajoyinayo abayenzayo umuntu ogqamile kumina ukuthi akaloni ibaleli imnyama ibaleli uAris uyena ngicansi une record lase South Africa njengamanje kulaba kwinhlanga yethu usiyabonga noma usiyandi igama lakhe isibonga nginayisho kodwa uyena umuntu o
2: hayi kodwa mina
0: ogqamile njengamanje
1: akwena ngiyala nami akwena
0: usiyako igama lakhe wase Goli kodwa yena inkinga yase Goli kave angazi mhlawumbe ingenxa yendawo kodwa idume kakhulu kogoli mase ke thina iseThekwini nakhona ke i-event ayikakabi inkulu njengaba kulezi ezinye indawo
2: so chaza ukuthi la eMaritzburg kusawena osavelile noma khona mhlawumbe osabafundisayo abakhona abancane
0: okusaye mina sengazama ukwakha i-team ngonyaka odlule ukuthi ngoba uyakwazi ukuyingenela uwedwa uyakwazi ukuyingenela niphe yakwazi ingenani bani bathathu noma niba u4 ngazama ukwakha i-team ukwasho ukuthi abanye abantu bababhizi sajima ndawonye sijimela yona kodwa ngagcina kuye mina kuphelayo because ngangiqala ukuyingenela ngangithi ngiyoyenza siyi-team kwaphoqa ukuthi ngiyingenele ngedwa ke ngagcina ngayithanda futhi ngathi sengiyiphinda ngiyiphindelela ngase ngiyenza ngedwa ke manje ize ngisenayo u-teammate
1: hey wemlu ubani wakwambona idlala le sport odlalayo
0: ehe
1: ubani wakwambona lo ongathi mhlawumbe cha ngabukela kuyena impela ngisanga ngezwe kuthiwa usibani bani wadlala nami ke ngijoyile lento
0: ey akekho oqondile umuntu othile ngasi ngumuntu othanda ukuzichallenge
1: ngasi ukuziqala into yakhe
0: yabona ngithi hayi ngasi mangiyibona nje ngasi iyachaza lento le engabe injani nokuthi ngingayimela yini uthi ichallenge usuyitholile uthi hayi emangase nginqobe lento le hayi kanti ngizoyijoyina ke ngibone ukuthi hayi iyenzeka yize ngayizwa ichallenge uthi hayi bayibiza i-deadly nge inesizathu bayibiza i-deadly dozen ngoba hayi uyayizwa ngempela uthi usaphani nendawo nje uthi hey ngifuna la
1: Sendamna ufungo ingenela lento.
0: Ngigqibela.
2: Ha ngahamba.
1: Ufungo idlala ufungo kizo.
2: Ngakufisa inhlanhla.
0: Asihambe naye. Sibe
1: Yeah.
0: Sibe insong.
1: Sibe it doesn't nathi yabona.
2: Ah.
1: So mhlambe ke bangase kuthiwe wemlu. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu abakulalela njengamanje.
0: Yeah.
1: Mhlambe ukhona umlalela ekhaya ofisa ukujoin i Deadly Dozen

Ingoma emnandi kakhulu yakhe uDr. Colbert Mukhwevu esinibingelele ngayo noma ke sinibingelela ngayo. Insizwe yaleko Limpompo kade ayiqala iregay edlala ingoma ezimnandi kakhulu. Yes I. Uthi ke manje sike senze kanje silande uNathi B mayethi ke intoni.

0: sifunda yena.
1: Buya ngapha u 33 no 32.
0: 32.
1: Yep.
0: 12. Ka 33.
1: Umfundile u 33. Funda ka 32.
0: Besifunda ka 33 12.
1: Iya ka 32.
2: Abantu bayakushiswa njengokushiswa komcako.
1: One.
2: Njengameva anqunyiweyo ashiswa ngomlilo.
1: Yebo.
2: Yizwani ninenikude nikwenzi engikwenzileyo. Nani niseduze. Vumana amandla ami.
1: Vumanini?
2: Amani.
1: Funda man. Lalela ngekuyikhona lento entsha uma ungavuma ngaini. Funda.
2: Izoni zaseziyoni ziyesaba. Ukuthuthumela kubambile abangena nkulunkulu.
1: Ukuthuthumela kunjani?
2: Ukubamba abangena
1: abanjani? Abangena nkulunkulu mosale benxisa inu. Abangena Jesu.
0: Hey.
1: Uxoxele sisivala zonke izinto ezingenankulu muqhamuka zizuthi. Kunabantu abangayezibasakutshela bathi ngaqhamuka nangathi bazothuthumela. Ngisho umuntu ongena nkulunkulu, ngisho umuntu ongena simakathi angeke amelane nawe manje. Ethande engathandi ngeke akhulume face to face, uzokhuluma ngale kwekhona. Awuthi amen mawuzwi.
2: Haleluya.
0: Mighty God.
1: Awuqedanga kahle la. Funda kahle. Funda.
2: Ngubani phakathi kwethu ongahlala nomlilo oqothulayo?
1: Kune dimana lohlala kwakho.
2: Nomlilo oqothulayo.
1: Jobu yekhaya uhamba nomlilo onjani?
2: Oqothulayo.
1: Jobu yemsebenzini uhamba nomlilo onjani?
2: Oqothulayo.
1: Komakhelwane udlula nomlilo onjani?
2: Nomlilo oqothulayo. Hey.
1: Ako tiko lo shoso melana nawe. Ako buthakathi bomelana nawe. Wena uyangibambezela mani. Ulibala izinto kanti umlilo oqothulayo.